0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ni donzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pasimineti radio.
1: ZimNet Radio, the people's choice.

ngimi usayikhumbula na? Uyabda lapha buya ekhaya. Uya washaza lokho usizi lolo. Ngiyaphela lapho mntanami imini mama khokuthandana.